Kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indone ngathi niyanxila nje. Bathi wa lala mini sahli wa mathamsa nqa mama. Oh yeah.